0: Agega sito any day you know in Jack Pesa. In 5 minutes. Chitana tanugurin masi. Masi? Chitanugurin masi. Masi. Masi? Chinegurin masi. Masi? Masi, chamke masi? Iyamuna masi ya?
1: Achamege ya mune.
0: Achamege kabisa. Une banga nga ino don't worry. Hey. Paisi ya?
1: Hey, name.
0: Name kabisa?
1: Hmm.
0: Imya no masi?
1: Imya ni mbaba omet.
0: Imi bo omet. Hey. So gele paisi ya kabisa?
1: Hey,
0: name. Name kabisa?
1: Hmm.
0: Kwa paisi ya na nama paisi ya mboja?
1: Paisi ya.
0: Paisi ya ni?
1: Hey.
0: Atinye nga leki kororo masi. Stock and stock number 6 kokoko golden 150,000.
1: Congratulations.
0: Pongezi sana. Pongezi sana. Pongezi masi eno limpopo met. Mingo sanye. Yeah.

Alright, dakika isa ka sa mga agayang jika kabatang sa ito managang kaya hantan ba subuhin na bawa ito tapuan si tap kalinjing karubo sana sa gabi ito kaya tistato gul enki bagingge karo nito na tanan bawa ito tapuan na tanan kagi ngi tikot misin kaya jamagi kagi ngi tikot misin kaya tinye kanliya tang mugle luwe kya kagi tinye agi ngi tikot misin itinye kora ka mongnet enge sabon me kya kagi nito kaya tisya na tanan bawa touch family bros tong kong ketekin kana sena tanan bawa na irobi kimi iteng kip jepne kapkulis tajat jatir tir bat kare lagi meeting online eng www.touchfm.co.ke kimi ite kora enge bebertana tanan bawa facebook eng touchfm.co.ke karibu sana sakabi tega ta tatu enki bagenge mangun ni olaga ngeti jamenge ko wangi bagenge age susana no bara manget ko ago enge goni amaje eye alejin ka wege kora sakabi te ya ta sta kora togule enki bagenge en karo net na tanu ba pe tutarane karibu sana karibu sakabi tega ta stai en gore na tanu gararan juru no tul jatu bitu be ru ka jitir chin leng chikur morning onge nge chega go eje go misin kitab ri tap kalenjin enge petu tabwane igane go misin baishon kyat ja ter ter so go bete ge ai enge bagenge go gil tap ke aga na ta ne gararan go misin em petu tabwane yegi ta sta en kulebi studio

0: ni jaina ta amu ma meno gabun jota ki wen gabesa ye se kitas ta gut misin hasu buina ta no betu ta bane ye ga ger gabesa so ke ta le mi ta so ke gabesa go mi nyum la gena bana bruce na mi te biki matendo si mushik enga sarta ga tugo
1: yes
0: imu jiga ti biju bara inda na ta no go nyorsi mi te betu ta bane
1: yes
0: ye si ki si mi te betu ta bane gabesa si mi na ta bata 1000 Kenyan shillings kime ga teni tamit jita ni go jam nga sat na go le ta jeng si muni la gai gai nan ga goni je gondo 30000 be tabrane mo boti na gi bial si mena bata 30000 la ni meji jutu soko age dale gi tonga na star 274 hash star 274 hash
1: star 274 hash
0: yes star 274 hash
1: begin to get you know ndona ngale ga si met
0: yes
1: yes
0: ka gele ni si met bana bruce ale mi te si met ka besa yes igere mi to simetu nga sege
1: le 30000
0: ne ba 30000 ne beto tabrane ago simone bana bruce gogma gele imije isikki god misen mara mi tejita ni go baishe na gure ne molega na mwishi anango tuku chat jogoro me
1: anango ga duda
0: anango ga duda
1: yes
0: lagene ga go ni simetu beto tabrane so bet kya tun ga besa engiptum star 274 hash
1: mona le tiket shega ta chemio tinge
0: tiket shega jato yogira ga go ni bana bruce ga tiket shega ta fo guna ta lagene gine magat kya ni bana bruce ke meje chita ni makili ga simone go
1: agochi nengele itinye si met
0: mama
1: ana chitana menye si met kabisa ana gonye si met nikibare mulika yes
0: nita kona fasko nungetu metu tabrane chitu soko dialog itiongo ana star 274 hash
1: star 274 hash
0: star 274 hash chitu soko ikigone agabiti siki na fasene yegite sitai enkule studio garo neta betu tabrane
1: star 274 star 274 yamati bet kasarta kabisa chine gose yes yani kogigone na fas na watana gara arani
0: rosemary tanui congratulation I begin to get bana bruce ngile nita kuma girten kabisa nata nga sikit kiti tembe to tabran nata ne taina batata 1000 blg gasi met rosemary kagere kita nata mi te nya garane gure isaiya ke blangat agere gara gasi ki abo tagne tikiti tagenge ale ji to star 274 hash
1: star 274 star 274
0: tutu soko nge ngone gasi ki baranda nata ne ge ya ga sagne jita bende ge jobre ramata jobre mudai
2: yes inge tamge
0: jamge jobre mudai
2: jamge bruce
1: Blali wa blali is kiamwa gongo we kiait komye.
2: Gongo gongo kabza eje we iri bege gucho ne to we. Onge namge uninye uno awa mecha dengari bu gamacha mai we leye. Yani matingo zamin muriat kuba gonda ganda cholwa gana sutto yondan ni. Amacha lema manono. Anar sergani ki to zame tijini yono. Gumi puti de ay wala gut ki muche gi ke bol gora ni mut ki nyuk ga de ni puti lagin ni amra go gin gora ngo nay gole gomi ndo no yele tam go sire ga ne bi jon e lega de ki ta amun muche go ngo na da ga jori de ko an bu itin ne ko go go ga rongo muche bandi gora ti e ki lega gin lakta wara da da ga mi ji ta le ye gumi gora ti go so ama ja le ma mana no o su comie bolo bolo mabati gi bai ai tor magine le gi lage gi itare neta itare ne boy e pula anga mian dikit ta gumnya nora matare kam de sabe hetinga ti tu ora sabe go ni wa che pura da bla iba ta nga la moga ne de ini aga ta ta bi kwa e no limo ga fu ngo mai mizi
0: ngo mi sen ngo mi sen ngo mi sen yo vre mutai ti ta bende gi wesley
2: Bruce alku ma mule
0: tamge wesley
2: eye ye taru tukto yondan oyi atiki ki mutman oyo hi gasa chebyo sana gato sab lakwan we ki kri tin manna gugi gasa ne ta chita ko lakwe ta kui oyi jasa mero ta nenga ki ai twir ha ke gibi gibi kwal da ko lagi torana ki aji to ka ki torana ki aji to ka ki aho chu aho nenda ne nenda na sam Inal diginda to si ugina makara. Inyo la ini ngal diginda killa. Ingal diginda killa mo ngal dino to konnam. Abba mi gima ngal yo jebyo san. Jebyo jebyo san su kitcho. Abbe na jebyo tan. O itya gitu family no ngwa ko gerhi ne ge. Mo ba wu wu ala mi hino ko ei ni otta. Tabi be tu no ni. Oko.
0: Onga bisin ngwa bisin wesele ngolimba jonga no bana jondro jondro.
2: Usi huye sumita kruza kutinge to amune
0: Daima na milele
2: Talili ya mfuwa ni
3: Pawingu
2: Asie siki alaku
3: Ufunji kaku Eye korom kasit en tukuchu. Oboisyen netali chu kabisa. Ara kakeker lakwet koib rabinik initiative chekomokotinye ak tabiet nekokawalak kwal ngoriet nekali kolyan kolyan en taon. Komesensen yot ile anan kalyan. Akot kowal tabiet itu sain ne. Kasep biosyep yosanon namun kikibet. Nibuchin na ngechorso en Nairobi muren chu. Ikose lakwetab kutit nemi Nairobi. Ngechorso komau chubo olibo gaa chon kibore keyai kipkaa. Kibele biik kabisa ane kinde tairit aketakat en kibit. Kwangwan kikibelchi ano we. Kitabokero mworek kityo akinde sandukut anyokekonor. Anibuch kijaribuna mama non kabisa kotoret lakwano. Pure kabisa kongoi mising.
0: Kongoi mising, kongoi mising, kongoi mising. Bwana John Dorff. Ingen bana Bruce ile yuko town mudu tosha gina chita sana sana mucho kutikini kijenji kwa tungula baka angware anangumu
1: anangumenye anangumenye olimba pipeline mamenye mamenye haka ame chine kwa kweti
0: nire nisi ngili
1: kini chana ala hakuwe na mba primary
0: ama ala hakuwe na mba primary hiti kitu ningi uwe chikiti yungkwa kijana jana bana Bruce kunyo kwe kyorin kujori saat kabisa nigire laka kolomi iti njabia sone
1: yes kima kele nponge si pichu kago chitsoko ti inge tako chitika ti shaka unyo shika ya simet kukwa kimuwa kabisa gile chine gile medinye simet ala kwa simet kaduda imache smartphone
0: yes
1: kwa ngungu na vas imache inamjionsike mwongile nene isibuwe nsoko
0: namjota kabisa kidogo siko biti mwongina kanurube ya ikasa pastor Jairus ngulimbago yuwa pastor Jairus
4: eye ngale cheche ni chechu yu mwema ngele mati ngasa mizmuri yangu pa kwaande kwa lakini mii ngaliwa lagi mwagole asie funso na mamake ata funso na ulimwengu Nairobi kwa ter Nairobi kwa mwende Chichinguna huki wali batamon kutako chita na gara arangwa solini. Lakini hiba kunyor kurubitake, ako chut kurubitake. Ayuna wana ingawa inga lego loon. Kage mage laumen mama, neki kakirke wajika asir lakwe. Eje we lo gochu, wakasit sigi. Ako kubike teke sisi. Ama chawe kwa kongoi brus, kongai kongoi kukwa nitukul. Inga liyana koka sire tiyoni, koka eka sire tiyoni kapisa, kongoi kapche puany. Paisa na kwatesta so kitare paisa na taras tarangman kaya ita chepuan ngoko imisen ngo liye po iwa
0: ngoko imisen ngo imisen ngo basta jaras mama nan srandis
5: damge bruce akdi nge
0: damge mama nan
5: wagin yo ilo kwe bruce peta muni yo mi la kwe ka uli kota kogara arat lakini yo nga komanda kwa uli bato un Koko juto kurubisye keterter, maragi kwa kuno kwa koko tujo o kurubi noya kabeza. Kwa ya choniton, ako ya goiti oniton, kili ojina ilo, kili ojina imama no nivuno gizereta kwa nono. Ima kichokele ilo, kiegewe iwe, kukewe ndi somoti kazi, ibe aate ne mnyeko wango imiga, mokibe ndi mo kichuto oto kurubi take, ande mchinde, hinde inda erit kumekose kabeza, terter emoti nwe mogo liepka. Nibu jibruz be tak tinget kiti njera tuye tak eche ye njebu nyo ne ole ini vik tul. Oge zunge koki chebu nyo ke mwa kongo ya mune ene presidente nyo ne koko ne kabisa. Koyat kurkulina mungu a koyat chebu nyo koko ne rabi seke wa sibitali. Neki kukote mi kasarta ne koi mwe kabisa. So ki bai bai neba kwanget kikinde kose etit. Eko nebo 150 billion. So ki bai bai neba kwanget pik tuku jeba chebu nyo. Oke zunge kayai tu yet kayai sere ne kora ara kapisa agere kikongo serikali nyo ne bane jino ewe kikongo yo twa akili ewe kikongo yo manda si pike ki ko tore te che no liep che bu nyo kongo ino ko ne zi randi je je bu nyo kongo
0: kongo misen kongo misen kongo misen na mama nan randi engo limba je bu nyo agem nga banam brus ka glem ile jita nam jita ngso ko kapisa lakini jimeje ngewe sei banam brus amogere rabishik nyo 4000 kapisa jimite soko 4000 chilens je amogele ni ta ko I bangane ke ngale ka bunga ak tun jot jibenge je jot jibogo kai gon jita number 1 ago number 104
1: Number one, agoi 104.
0: Yes, agoni tago 4,000 Kenyan shillings. Dalo kitunga ni star 274 hash. Star 274 hash. Chitu soko
1: ingi kuni.
0: Tika shikia di mitogo 104.
1: Yes.
0: Agoni jina mchiga kitunga ni tiki takenga genga. Agoni mchiga 4,000 Kenyan shillings. Kiewe kisi ni genege langa natana gali sang soko. Dalo kitu star 274 hash.
1: Star 274, star 274 chitu soko. Tiliga titi yongi toche weldon boru. Sumono luga abe meet. Ya muko indo.
6: Monti yongi msa.
1: Agobo yonda ni gongi lenge ngalega sabasaba. Sabasaba gumo isikur gumo awit. Ogile sabasaba betu ta brane.
0: Eh, gune sabasaba.
1: Mwaje ki bachike katiak natene mo demokrasiyo. Nibo multipartisim.
0: kitao in 1992.
1: Yes.
0: Obike kitao go Toringo.
1: Mhm.
0: Aruma 35 years ago. Go Toringo. Mere Toringo bo ya ninye.
1: Mhm.
0: Tawo nera niatenga sarata.
1: Yes.
0: Dasitinga na go tumisa kutinga ngala ya sarata.

0: Ana kanyorchigei 500 kongoi mising ako ngunya irini muji weka sokoni sikobit inyoru rabini chotok. Oroni chito age kikure Mary kongoi mising Mary kakikochi Mary kaboishe in 26 shillings so kotkoi Mary no kaboishe 26 shillings ko inye notok kakikochi 75,000 netai kesta kobitita 75,000 so toma pika ngwanu ako bichata ngwana amecha kobit nguni ngoita ak 45% inyo ko keker dukana tana amecha chepchepitu status 74 ash number 2 inya ke tole mi age ko setenyo rabini chu inyo status 74 ash number 2 ngore inye ko senenyo inye na age ni noroni chita age na ga ko chepchepit kabisa kigure ina kip korir kongoi missing iye koro kip korir ni kakikochi 850 kongoi amu kainyoru so kip korir kita na muji amwaun ane ko mati ikwamane yot ile kanyoru mianane kakoyamane weke sokoni ak tiketit age nebo siling 20 kora amu keboishe siling 20 ko iweke sokoni ko imuch ko isikchi inyoru 75,000 takotoma biik angwanu chetoma anyoru ako mara ko inye so kasanenyu status 74 ash toma anyoru kora ngyo tacheng'e biik ngyo kabisa ncheng'e nemite barak acheng'e biik chokochin rabinik status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 natafuta watu ya kupea pesa toma anyoru ako inguni nebo 75,000 chito akenge inege nekakosikchi konyor oroni chito nekanyorchigei bonus kikure ng'o kikure Neli kongoi mising Neli kakikonin 1,000 asante taiweke Neli ketesun alak elibut anan ko elibu ang kot aeng inyorchinigei nyumnyumindo status 74 ash number 2 kila mutu sasa nataka inche kwa iduka eng dakikaishek mut temi the time number 1 ameche ikas kouni netai kotoma anyoru chito nakochini 75,000 biik ata angwan ako bonus tugul chekakong'et nguno kobo chi agetugul neingeni dukani kokainyona ngotominyone ko lazima kekonin bonus kokainyoru anan tominyoru kekonin bonus lakini chito nacheng'e nebo 75,000 ko chito natom kotiech sokoni akoi nguni biik angwan ichekei chacheng'e status 74 ash labat number 2 nguni kekon rabini chotok takai chepchepitu arakaraka kekon rabini chotok ngoit ak 45 kekere kastolenyu ya tugul ichomu anam simoshekab biik aeng ketestai kora kounotok tiendo chito nekikure ng'om Ben eng olimbo kabongoi? Yes, Ben. Ben?
1: Karasirem?
0: Oi?
1: Ikosa wano yamuna karasirem?
0: Akasin komie?
1: Kongoi kabisa. Enapa, saka ikona nabu ipole kwa haoma. Ingepi karasirem, desi kini ni anitia ngindi mpa si kwerche. Wangu tarangale jambatu ngwe.
0: Uno ato.
1: Nama kila ajipo abichu karasirem.
0: Aha.
1: Nato awun. Na tawne da gitar ndale lai ali ni bare jazile ne era limba mawitse awanyo do minisire ne pede arab la ka denje ne sille ne
0: aha
1: aktu wuli arab ne
0: oi
1: aw ma kini la je pande buti ndai oi ti ndai ku de wona bache langa to na bare in magume to azuri ma ka je bu arab ne
0: magume sa so
1: tu ne mie pera de ga pa kwa ne ko ga za
0: ongoi oye ko banga na ran ne nyun kele magume sa suri aya we magiume sasu inabiri tu nitafute sababu kakapanga playlist nanyo lakini kakoyacha ande taban magiume sasu notok nebo in Joyce Langat ingen ile chitugul kotindo amune sikochome tienotok ko mameche kora sikobit in koya aim sobondong status 74 ashes tani no kimite doge namba aeng dakikaishek somok chekang'et ing yo dakikaishek somok akotoma anyoru biik chokochini rabinik ing yo ker ile kekilgei ichi agetugul yes ikilgei ichi agetugul yoche asikobit ateswa ako koit in amu toma anyoru akoi nguni ateswa ako koit 50 ndaongeza ngoit ak 50 keker dukani so chi agetugul nemite yo kasaninyu ngui tugul olemi ameche biik chebwone dukani status 74 ash number 2 kila mtu ingia hapa rani koin yani kalechin rani kabisa leo niko tofauti kabisa alen kakolechigei chito takororiarab seremini mami marariara leo ni kubaya but in kainetab Jesu angen alen koite karon kokakochobok en ng'alechotok chebo uma aya so in kongoi chito nekamakwa in kolecho in cheng ndim yo chito netai no nekakomwawa biik alak tugul chakang'alal komami chengo nekalecho in pole kwa uma aya status 74 ash number 2 hameche ichi agetugul neingian nguni kikochi rabinik kot ingian dukani status 74 ash number 2 kekonin bonus ake chi agetugul nenyone kora ng yo kejeng bi angwan jegi ko ajin 75,000 to manyo ro ko inguni so ame jegi nyoru tieni ko ko kai status 74 ash kata nyo kami agera len mi jina ga ko nyo ki ga jela gini mami ji status 74 ash number 2 ame ji to linyo yegi nyoru tieni pa jo islangat ko sa nyo ame ji ba shede ke se jolo ngoite ak 50 ko magati age to ga ko nyoru chi ga ra bining si meni so geri le genyo age nyo ko te iger bonus sing si mengungi agora ite sta inyo ko to mi nyo so ko ni ko nyere na je ngina ko 75,000 status 74 ash number 2 I gilge chi age to

Aya dege shogoro njo bendi kostenin yo aga meje igerile ke ingen to manyoru jitna ga jini yo tago to madega ya tagenge ago ta jengi jitna ga jini bonus ag jitna ga jini 150,000 *274 ash number 69 atatufungia hapo ndio twende ingine. Yes, agere tena kigure na Frida. Kagiko aje Frida nyoi siling 500. Agere jita nigure ana. Kagiko aje nyoi siling 250. Mangiringe njo ana. Oroni jita agene kigure in Stanley. Kile in Stanley na Stanley. Kisoma ni kono Stanley. Ko kanyor chiga agene nyora bini kiti to siling ata. Siling bagal soma wagonom. Mangiringe naga ba ishe siling tipte mangmut. So igere ngiay minus subtraction. Kota ko wangetun ki nemi barak. Bas kanyaro to abi tito ne ba 150 yes roni tito ne kure Kilbat Kilbat ko ga nyor chigei stock cha ba 150,000 kongoi nguni ya nyor kasane nyo ame je yebi kigere number 1 tunafunga na number 1 age ger ko no to no gitiongo ne aga taili bwang wanang wanang wanang wan ko itije ga tokol tiketi kwa genge magitile tiketi shogae yes ame je sugaya meja je tokol lagini mabata Oya mininya kita age ame jabi kenge ningyo yes ame jabi 20 jaya kitunga ning tege sto yoru nge ma kitunga nge lebi chaka nyoru gini ne ko nyo ko tseta jo si bi galak ingyo lagi nyame je chap chabi to star 274 ash number 1 yes tige tit kwa genge itila genge metel ne ba ingi muji tili nyoru bonus age ba tili mita bonus to funge soko musuri tage nam ko mie aga me je ger ko mie kit name je kas kas ne nyu ko nya ke tole to mi nyora bi ning ne ke jengin kot ko to mi nyoro siling a ke tole ng si me ngong ni legend confirm you have received kot ko to mi ra siru te ne una to ng si me ngong ko nya na to ga jengin star 274 ash number 1 ago unga jaba 4000 ta che ki ta ke nyu ke jeng e ji to na to ko ti so go ni ko ngete ga ga se ki tu ngan ko ga se ko e be it ke jengin ko ra ke ko ne ne li bong wan che gu star 274 ash number 1 ameje ingen toga nyara garaga geger ngoret ni garara ni star 274 ash number 1 kasore ni ngoro inye star 274 ash number 1 yes ogero agle mie ne tia garara ne tia imengi ndo se tup chongyam dai tagenge nga ko leji tangu no gem dai ta yeno am dai tagenge ago magigere ge Otaje je taga ko lain kot ko me muji I jam ke mugul me negere agondang I koma I kiblembe choma ni ma le jam me che isone to mi gere nga ko mi la be ala ko le mi mi ni mona yesu na majo obe to ale gigera no gigere bo isone status 74 ash number 1 kasere nyo nyo nyor chigei ra Tatu 74 ash number 1 na kigere ngoret ne gararan ago ame je jito ko ligeri le kengen dugani tatu 74 ash number 1 age to ne nyone ki gojin 4000 nyo changa muka na tiketi moja ngita tiketi ne boyengi ijenge bonus lakini tiketi moja moja moja moja ago first priority ko nye korong ne to minyoru kya ko inguni atya second priority ki gojin jito na tom ko tiso ko no ngete ga kitau ko kase kitu ngale ju ko tindon lakini nginguni wale mawa kase kwa tindon kwa kujut so kutika sile kwa kujut ngaleje soko ni inyo star 274 asha giwe duget number 1 ago ni 4000 tuende kase tuma deke shaka yengu star 274 ash number 1 star 274 ash number 1

0: Tikitit kitu kosto indani number 4. 85,000. Matinge gerji sang. Matinge gerji sang. Enori noto nene kena. Matinge gerji sang. Kwa lenji matinu utkwa menyur chikegi. Oh, ya ni manole kwa miten goi muti kyo lakini. Mama tige gerji sang. Ako kaa kekeren. Kima chiki chukosan kutumakiche. Akiri kwa kunyone sire muli bisudi kwa roge nonu. Bana halika liya sire msi kwa roge ni bitu ni braini. Ako jam kunyone ko. Konyikan. Anako para ugiri mesi. Kile maa satebe sire maa liingi jitani kurein mesi. Jitani birein. Jitani birein. Gilda afgatame. Ataki mchezo. Ataki mchezo. Anika kuru miti in Egypt kabisa. Ataki mwana. Otemne. Pole in Egypt. Pole ni kabisa. Alright, kostone ni yonoto jibu anasire menu libi studio. Asiko nya atenge asire mkichukuna mbapo leo kwa Egypt. Kota kwa nengon. No jitani kwa mred gun. Iyo ni coach. Mm-hmm. Anangono. Alright, kama isu kuru miti limba kwa anjete. Ako hali njiki tukostone ni amaji kastino tani mitenion. Nito nebo star 274 ashe. Kutiko minyo chigegi. Amacho apako kungi tukostone ni tigitise oyengi nulibi studio. Ako in tigitise chu oyengi jeju. Tigitise chu ta oyengi jeju. Kukuo nirai ni kobili tapke. Gutiko menu chigego ngeteno legana no no gogitini gogitini goy munote nga maisu ko yiti tukosto ni lagini amma chigi tuginyon nitang ne was ta 274 ajem amma di til digiti number 2 yega til digiti number 2 kego ni 75,000 yega til digiti number 3 kego ni 60,000 nitang ne was ta 2 A 74 age tigitit number 2 og tigitit number 6 e 90 kigere on to gyanalin Egypt 3 no Argentina 3 Egypt 2 nitang number star 2 a 74 age matinge gerji sangi to gosen tigitit number 2 agi tigitit number 3 e 90 kigere on to gya
1: Police

Ilia duko togu ingoai gi kutke nerabai go anaga ta lo mipo ke na enganya mzima Ilia ngi ongete na mutu ni chegai kone ne buyo de momo onti obre e kwano ta mutu ya e ngo te bota mutu ta ya e ne zi momo ane e ne zi mo e zi na ile jumbu ya zi na jero zani o e ne zi mo ye jugu why omwae jine lobo omwae te na nyo toru mure ni gise ni na wendi donyo nye baka gema wanda ka mogo boyo oglo hai hai hei hei imogo na atuko rinye nge tano tungo togi guro jabi jabi a jabi ne lo mure ni gine mure ni gine no rosi o rosi nne no nyo nyo koto mai tuko omuru vi uno goyo cho ros korona muno omuru ngogi ne na ilo mure ni gine si ne jo na jabi Jabi yo inu, ane mukira mukyo su nyenyu kugi ba jebi ozo kaji mana jota, yongi do rote ni do nyoje bi ozo. Yo mami bo yo ka, kumagi ne karara. Yo mami jabi nonga ke mwa, ina mongo magarara. Karara ngo mi jabi, ane mukut ko mami jabi ko kura ne tu ngurka. Ojo tu ke magaya tiate, ego jungo tabe, ojo tu ano tuwe. Yo ti tila sabu yongo mazi, ngoi.

0: Asitaga tukulama chake katke ni rotan moja mbili tatu. Na ingine leto kiriketi ya tetu tete mbetu na terbarai ni atache patiema. Chiba bore. Ina atatabane ya atabane ya ndago shek tuteche bite tai. So metu wawu. Kale tinye ujumbe kabisa kwa iti wakina mama bwana. Kale tinye ujumbe kabisa na atanene deadly deadly na atanene mwecheche kabisa. Waitia kina mama embe tunata nubarae. Ni oleji karibu sana. Oleji ni karibu sana. Lakini, til, kasa na jita mwa unanyi. Igele dagi gosha chukitinye dagi gosha gilo. Siko ita ina ongnusu. Meganishwa ilegea til ticket. Na nanyina achira getukul. Meganishwa chita ilegea chutu soko. Chichonto mga yaljini gegi. Chichonga itil ticket. Ogoto mga successful. Chichonga itiloga iwag bonus. Chichonto mga yaljini gegi ye soko. Kimi ten ticket number two. Ana soko number two nota nega gisirigele fees. Nega gisirigele fees. Uwogi mwache bigo yeng chenyur chinge 75,000. Ogere bwa mwari nebo limba gurugutun. Chamge bwa mwari. Alo, alo bwa mwari. Achamge kabisa abu nega gurugutun.
1: Chamge limba gurugutun. Bye bye bwa yot. Zone bini kekeshe kata achefem.
0: Yee.
1: Bye
0: bye, Olipa Nairobi, gana aran kabisa. Good evening.
2: Jamge.
0: Yes.
2: Ya
0: muno. Kipta ya muno enye.
2: Mapurita jeso.
0: Amune tilango.
2: Ate wale. Ate wale ki. Neba stoni nyokpi chuki chokpi chuki wale. Hiva tongi daba charabi yaane ki nyongi babi amao.
0: Ewu kya ka. Ewu kya baat ke wirichi. Wango ki wirichi ako manda yangu wano.
3: Good evening, bagi mwa ngana kala kamano webster. Bagi mwa na koriya.
0: Good evening.
3: Yes, ingela wasa opare, opara nele mage bin, amaje bol ka binano o miteng do gol. Aje ko gi bit chaire. Geda no weri da tumnyat geji ko e ko enye ko tuma busi je de ara webster of goris.
0: Ko wae ko ko teresi.
4: I'm going to go to the house.
0: Ami ten komnye ya mune enye.
4: Acha mege matu wa wakana hami komnye.
0: Imi te sida imi chonjo kwa Lionel Messi.
4: Kabileta ka ge honga.
0: Honga ya kabisa sante sana. Chosi chosi ya rabje biose.
5: Yes, wefstara kore ya mune ndugu.
0: Ami te wele kabisa.
5: Imi komnye yo.
0: Ami ten komnye.
5: Give me a gabiro.
0: Chorwan, Gongwe kabisa, asante sana. Gongwe missing Abraham mneolo amba sururu. Abraham?
6: Wei.
0: Ojamge.
6: Katar wamindi lilita date ni chipti chuga mimi.
0: Oga igi kya kabisa. Nani katar ko mindi lilit keger Lionel Messi sile mamucheso.
6: Mamucheso he dikwe ba jendi na mabaroro. Gele goro tuchu gele nga tuchu iwe.
0: Eh.
6: Kanga pichu acha di na chukwa mgurutwa ni lukwa mmureka mechiringi hivyo kwa mendoro kumwagi na hengi ustoi nipa gurutwa katu nila patata katar kumwalje ika yurabara kira kako tikwarta kwa rati chichichi kasagi tato
0: katar kwa tikwarta muara apuwa kinye
6: katikwarta nyurabara kira kaji kituma nakaba kakte kwa rai nilinyo wei
0: Nam jini ante.
6: Kain gorong, kokotin gorong bike ko mi, kokotin bi ko chamune jerene ko mi yan. Eh karam na boso.
0: Eh.
6: Apa kwa na chonge te no limbai, o limbabo na no nje ko pare tap ge ko so ke ndai che no mi myak ma na dikta. Afasti kin.
0: Ah en gap kembu.
6: En gap kembu ko nyuma ma dikta o ko mutu fasti kin mo ndege.
0: Ah.
6: Ko ke kwer jere ya nyen ndiro.
0: Kabeza.
6: Good evening.
0: I'm not going to be able to get a little bit of a Metuwa unye, metuwa unge lengune kwa ungeta njepa mbire ya tungune kwa kichutu kwa ta finals.
6: Kwa hivyo ya finals?
0: Bado, kimi ite quarters. Na mjini yonita no Sharon. Able tia, Sharon.
7: Upsara, upkwari.
0: Yemu no Sharon, able tia.
7: Atumu yemu ni rambu
0: kutishia. Baibai ketesia.
7: Awebaa gani, Sharon able tia.
0: Ege kachucha no?
7: Ligo rusi yata.
0: Ega gaju chato tile. I. I. I.
7: Ingele ga mara dile ko rusia tal. Ngendo.
0: Ale ingele ko gale ana ge I.
7: Eh.
0: Wo gale njani ne. Ne bunu ga ble tia nyu ngo nyi teni ani ngunge nwanya bule ani ngungu.
7: Kasine
0: den. Ego gor gole njani ne. Gole njani na gibuatini ingele meso ile wo ambare ga so manet ko gutien agibuatini nye.
7: I'm going to go to my land.
8: What's that?
0: Yamuno. Network Vandasa. Thomas, I'm going to absolute. Yamune.
9: I'm going to have good.
0: No good.
9: Call him. Not on it. But no, but I'll give me a genius. He is a genius. Gabi. Gab. Lay wood at the two jet cafes are going and up take up as another number. I think I did the box on Arab kore kegone tekisto kabisa kuma kuma ketesiet kuma oi ana naba gericho kator konde nakwe sukul ijana ya ongeze ongei kunoto nabo ko tarikit 11 wege tuye choko
0: asante sana namjini anta namjini anta namjini anta jemi seno limba mugenyo
10: eh ya buro
0: bye bye web tuya
10: iye ababa gituya wewe karati misiri bwana kobara bwana
0: ogo ina mtaba na ngora we tu ya gila ba uwe gira ti brazil gora go turgo go go tusken go gai
10: iger gibir brazil ki wa iye ka bwa iye bro asere ta niwe
0: wa uzin world cup ne
10: ba uzin world cup ni bwana mo gene go mo ke tinji ni gulo ne jebo aga ata evi toroga
0: Nguni, aja, witimi takakine tori magabe lisi rajanti na ibunji punji nebe lisi, kanyo kopeke emi tibunji noto
10: Nameita Franza yi emisio
0: So bimbi Aga seto mkuchabu nekile sabimbi enyo anetan Mite nagine kangari Muna olamba tindireto kangari Chuta nonyi enyo kangari Dominic Yes.
11: Mira uduna bwan.
0: Okay, gikiyo na bogenyo.
11: Ah, ya shuwa ina na mune.
0: Eh.
11: Agi ja ngwe kuwa kimi ngaba tinda yo netu tika binda ondire te.
0: Agas
11: di jutto ko da mire mo. Ale ga gi bar tira gi ni ta ya de.
0: Yes.
11: Aja angwane tuje wakire ngona limba kuipi tableta ka ale nyo ongwa mwa naende
0: aini atare mesi ae
11: aluze nubaliye liyene mesi lani kanyo kora miit kaita wege mbiro kwe tableta
0: tako buku genjito
11: kapara wakire rebu wanga ruchi ni ajendi nani wakire ngekir tone kama korwa chati seke maa nale kata chinge
0: yere wanga wakire birichita wobleme ni refariyo Obleme ni refari.
11: Kagi ruanga ni cheta zara ju wangu lucheke. Oinga nga anu ingine. Ena ndimi nzoni ndo ile nga ile ti.
0: Asante. Namjini anita do Dominic. Agere mi ten bigangu chata jaga ga til ticket ni rutan. Kuga mwa chita lenji til ticket not nebo fees. Nikaambia mtu vizuri kata ticket yako not nega gisiri gele fees. Vizuri kabisa. Kumye ine wale nji chita ndi rotu anikuruka kinyo urubi kiyota nji wale chwali ishe ndi rotu unsuccessful 75,000 fees ke, kube ndibi kwenye urchinge ndi rotu aya kwanza pongezi en icheke toenga wakene miten ladies ayungu chemiu chika til ticket tako tile ticket tako tile ticket tako tile ticket wako wasegu kutoko rukun na mjina fase ndi rotu Age lenji congratulations. Netage uren Hilda. Kigure Hilda Minor. Hilda Minor letu nene 159. Alenji ni pongeze kabisa nata negele Hilda Minor. Nata nega ago nyogo tiljige ticket. Ago nam ticket nata negele nji congratulations. Your bid was successful. Nata negele Hilda. Ama chetukul gele nji pongeze kabisa. Amunga hako nyoko til ticket hindi rutan. Kubarichige. Kutukur kwa nam. Ale hindi pongezi sana. Miten kwa ranotan negeguren Terer Josephine. Terer Josephine niletu 305. Terer Josephine niletu 305. Ogo tagi negu agenge NP kwa hengi jotan chiko gimacheni onutan. Negu agile nji congratulations. Your bid was successful. Ogo tagi nene le miten amacho alenji pongeze kabisa. Amacho alenji pongeze kabisa. Amunga hako nyoyini onta niko tiritireni kwa charibu unani moja mbili tatu. Kwa tuko rikwa successful lagine. Alenji pongeze kabisa. Aya, mii gina amacho kechengi ni nguni. Kasa njitake tuku linda vizuri. Sikiza sasa hapa. Mii tengine miten number four. Amache kwa ljita kibatini go 1, 2, 3, 4 Meeten number 1 Mion kibatini kichepo 85,000 Mion kibatini go tom gejute tutiete Mion mabati chepo 85,000 Mion kibatini Chepo 85,000 Niyomache itil jita ticket noto nengunget N*274#. Yegeri chil gitio *274# kuma ti walde age tetena kwa number 4. Tetena kwa number 1. Agi itil ticket noto nmite number 4. Agi itil ticket noto nmite number 4. Ichil gitio *274#. Agi react gitio kiolita na agi itil ticket noto nmite number 1. Nemite number 4. Ogun noten ku kagesiri unenye onten gele nenye. Kagesiri enye onten gitio gele mabati. Ogo chitane labda gu meitek say millionen. I megan show ilege til ticket. Ta gitio korga inam the successful ticket. I leite gegonin pesa very much allowed. Agere bike kawa itendiru big negitangwan. Benalin, Karen, Bernard, Chepkuri, Okwili. Agere kawa ito kako til ticket agenga agenga. So hii, ninyi ndi chita agene imite ni onten. Na ontoma ichutu soko, til ticket note nengunget. N*274#. N*274# agi ngebe baga number 4 agi til ticket. Keche angito note nol chinge kibatini kagine. Ana hatu tukumamache kibatini kukuma wechige 85,000. Kwenye urichige 85,000. 85,000. Kwenye urichige 85,000 keja shillings. Anga wagera nyingu ni soko. Kasibu kwenye nama imbonasi eni. Koto mutu kenye urubike kako ito tama nongumuche kako chutsoko. Ya kako na imbonasi kako toa unene kibare Betty. Betty, Sarah, ag Benson. Betty kwenye uru 50, Sarah kwenye uru 290, Benson kwenye uru 117 bonus. Ogocho onta tukulu kwa tilbui ticket agenga agenge. Yani kwa tilbui ticket note netao ya kwanza, ya kwanza, ya kwanza, ya kwanza. So hii, omoche gitu gichil *274#. Chil gitu *274# agi til ticket ino onitan mite ni onitan. Ticket note ni ongolole nguma ticket age, ongolole ticket note number 4. Yo ogocho munebo na ase ni utano. Agere negure Rael. Katil ticket neta agosek sai noton. Ti wachi bonus noton ene basi lingishek 565. Arakaraka gitio kuhuno anito. Yani katil ticket agosek age tore bonus agine. Chil jito gitio *274#. Amoche chil *274# agi til ticket ino anito. Agi til... Hiyo mi tego mnyege beberta no anita ni. Chilji tegitio *274#. Omochi chil *274# enyo. *274#. Kasa njitaga tukul. Agero Charles. Katilti ketage nge kitiogi goi 44 shillings. Ako kasa njitaga tukul gorago mnye. Ye tilti ketinota ni munget. Ako tu mwe successful. Ana menyor chike bonus. Iwege. Iwege soko. Iwege soko agi itil ticket age. Ni hivo tu. Akuna otherwise. Yani iwege soko agi itil ticket age. Agere negigure ni. Agere negure fiko tia. Katile ticket noto nipo somoge. Katil ticket ya chike tarakaraka somoge. Kwenye ur 998. Kwa inege gure Simon kigochi 48 shillings. Yani bonus kwa unoto. Nguye ndia gag 900 and something. Kwa ndia gag 48. Nene ya niwara David. Nekwenye ur 41 shilling bonus. Aya. Mi inege gure Willita. Agere Willita kwa kigochi bonus noto. Nibasi inge Willita. Willita kwa kigochi bonus noto. Nibasi lingishek pokalo. 100 ne. Kwa hitu soko nige gure Keterevans. Til chito ticket note nunget ne meeting number ata. Meeting number angwan, number 4. So o tionge chil gitio *274#, itata gitio number 4. Chil gitio *274#, itata gitio baga number 4. Lige na gisir gile mabati. Itil ticket note ni yema successful, itil another ticket. Agina ile mamite credit aga tukul note nige mokinge. Hakuna credit yeyote inyende kitogi chutu soko, olishen, n star 274 hash. So, amachua meti wagu nonton otesta hotel ticket. Na muna gire batia mendi ruto ngolenjo antinye ngolio nimbi tunote nibarai ni note nibone ya teboni. Atachi niende kitio. Ongo yote wagu nafasi, mwama anda chie conference. Agere chang bi kabisa. Angi na lewagi mise tetu tiete ndi ruto lagini rai ni. Kwa miru batia me agega sujumbe note na banning issue na gale tinye mbi tunote nibarai. Sige tep tukul gile toos ne ateboni. So in the meantime, ime genshwe ili tile tiketi note nungunget. Haya, batia mkaribu.
12: Kongo ya msta, kongo ya macha atachi msta ya mbetu tabrai ni ya kane omuni. Kogo genye getu ya mye, kogo genye kabisa. Chamke ya msta.
0: Otokwe, ya mune.
12: Achamke ya kabisa, kile ilen, oglo gok.
0: Akchegu.
12: Kongo ya kongo ya kongo ya marashi na ino, kongo ya kongo ya omuni.
0: Yes.
12: Kusende tutabrai ni wukta muni ni karita checha sige ngalale rai ni tetuti chegu kitese nkaat kaitugu lo muni. Koko mai guge.
0: Kwa kwenye mune ngiptulit kwa gani lenjo on rai ni tunya very burning issue. Oga mungo mirai ni ngiptulit ni very serious. Ole kweni ngichu mdai on rai ni amungo aronge tunye urerieto ole bas. Onge onge ngalale tukul.
12: Kongoi kongoi gile magiche gimbari ote lemye ule kokinyu tikitu ke tari ni ote
0: eh gile tite niet
12: kongoi kongoi kapi samuni te tu tabra ni ote ni ngolio ne kongoi se taki te kapi sa agi imposto ikyo komuni ngale sugu apu kara kumara kegeere ako peti ilike muen laki nien te tu tabra ni ome se ke ngalale no kukoi ponwek ponwek chemo tilu ki anasabari ishe chemo tilu ki wefta.
0: Yes.
12: Mbake ema akopo bonwe kimotilugi ana sabari je kimotilugi ko in. Yo ngake mwake le mara ko engo kisa ite mama ije cho meche ke ngalal du ko mun aba kora ko mara ko ko bitu bonwe ke. Tem onge no le ingeni la na go mie go kwe tu nja mara ge banga mara go mi toror mara go mi ten sabari je gis mara go go tu shira ablogo.
0: Ehe.
12: So no go kawaida kugitinye engu kuwati mwe kyo mataku so nene getinye marako rusa isha kuhungu non o ine nafta mketinye koko tiyushe kecha.
0: Yes.
12: Lakini ele ko mecheke ngalane ni no no go kawaida ke haiku uno nito lakini mi sabari isha barache in chana ngea iche che marako ke itune koko kuku kulia onjorwa ngebe tururu.
0: Uh-huh.
12: Oh, itu ror. Lagi ni cendol suwe gue ni. Tujuh anak saya tak aku macam golos ini so ni kita non kau gile wobang. Kita ni macam gile lelaki empan. Cian ni cie ni gile lelaki mata binyur to gue ni.
0: Aha.
12: Kiri ke website kita ni marago koyo ni tujuh jam marago kau gile bongo ni gile. Kibeni yote kiba tijia nile gile kumi rame ni marage lele matilu yote subo mwa chige mwa ino tebi kut amu marage mwa ungo lindara weta ege gile situ ni bongo jige ni chaise nile gile
0: kile kwa mita nine mix yani chapuwa saa itakatu
12: gile nge mwa mbi gile lele nikoro anakoro mwa ibotanu mwele monon operes saa ina mwa mwa ini kwa lazima kuchapo nono kwa mwagichie ane gue mua gitu ko bangga na ya monogi lele ni
0: koko
12: ni jadi.
0: Yes.
12: So nota ni gua macam kaya ngalale nampun. Inge pak iya pak orang aku tu kurku gini ni kaya lele ni malas bagi mua si pongo nasi esah ni kalau mua aku mara aku kau meeting lagi.
0: Yeah.
12: Meeting sekarang ni aku tak ini gitu si kori i bangga na gaya tu kaya kalau mua un.
0: Yes. Kau
12: bela si ni janji tak.
0: Yeah.
12: Imu chini website guno ni na le ni ni det matina mwachi.
0: Yes.
12: Ko kuba chege ba sabari yengu kwet agogo mogu mwa chebyo se mu kinje gele ndot ki mwa ngu ko torgo lo di nizan bo yonde ni ana torgo bu togi na kati ni ni amatu go go itwa mute no ldage. Ko la se ba kwalda tu kunje ko pinye asi su ko to sabari no to.
0: So eni leuta nguge mwagi tukili labda akina mama agotu imuchi kukiku kwa kwaldo agotu kunji gotinye eni ongo ngongo kia negotinye arte negotinye labda kuboisien en bonwek ak safarishek choto che ka necessary sait age alak ko ka necessary lakini kamot ko lazima kotugul kele kewe
12: amun dot kama kora ko kibendi amun imuche koron ibarte ibure kelele kapanga sukul ne kile ingele kakibendi otyo awiyan o kamon kobote choto lakini nebo kityo ikas kotor ialdoi artet ne mara ko kiaak sochongo ne boyondengung kele okekonori sartani si tun besio tun kai lookab sukul inye makobosobosonut tugul kolomuke lakini ngobokochun kityo kit nekekas kele kabit ikose teimi yoto kemwaitaene kele oi ninye kobote sabarit kele kimongu look en graduation okoitwo mute en tua kobote kora yani memoche imoche kokitiende kingen kityo kele lazima imi yoto
0: chui describe ni batiem kotochu kiakase kolelen ake chepwenga anater
12: yoche kekure chepwenga manomun matanyor chi ngungung yani nebo kekas kityo kit nekokile komi yo ngonyie nemi yoto mi neman tugun cheka lazima iyai lakini mi sai nelele ni komotinye lekonoso nokanyoti tun awebesi anakwai tunene mutireyu nano tebieni noni sikundi ndoitinye kora chaik en kenyinoni imutani
0: Patiem labda kora miten kora labda en kina mama chuto chukeimwa labda agin missing ngele miten okot en kasarta agetugul marat kokitieme kecheng en yon kebirchi simoit kelian anato kimoche kelechi swengi nemi kotep kole mara akot yon miten elelo boyondenyin mara sikobore kobirchi kolenji katako swengi kotep kole en kaa yono ko most of the time ko ote simet ko makinyoru komiten komi gaa ikose kobore nane sait salia netoris kotebeke kora chito kole kokemiano kila imiano mara komi kotab nebo kokwet komiten center raki ikose kebore le kowo chebunyo maybe karon komi kap kwen ngo ikose kole mi ndonyo nemi mulot ata enda uko matingu kamo komi anything neka serious mara ena tebe ni unonto nena wakina mama alake ucho onto tos amu mine kora chete seta boisio ni kwa lakini mite na nyaga ni tos ni unonto kote nyema nga sarta ne bako ut konsulta ya boisio ni kik ako konsentrete nengo nyingo na ut kwele kapur tono katep tono une gori kwa kibabi ki ucho onto
12: ya ucho onto kwa kika kika toko tiendia ni detake ne kikure kitamba na kimo ne kika mwako iwe dine ndonyo ka ene omun ngutku ko me aldoi ago me alle isore ne igase kityo takigere ni wendi lakini mami gine ge sore me an me tinya galiet ni buri ngungu amu ge ge choro no go bedi igase tagi ba gini an I burbure ni tu ke ge tinye
0: yes
12: ni ger ni ke ger kityo bu ko ger ge I tok ti gala no no si nyego ko mule ta adi ke mule ge bi kala ana ko ge ko se ta ki nai ge ta ki ge ri go wa ni ti ni tu kun
0: na
12: ni ko te lo mu ge ko me I ti ni la ge ni
0: ta
12: tu te jo ge pare ge ge ti ni I ko se te bur bur
0: aha
12: ya ni ti ni ge ti I ko se mo te bur ge go ni ge mo le le na na ge bir ti si mo ti le de ga me ge ga na ko te na mu o do tu ti bo yo ti ba de ti go su ko ni go ni wo ji ba da na ko mo ge nyur te ga
0: Abuelo, ¿cómo digo a Tabne que le dan a la batis?
12: Cuando vale, yo mando a voy a tener yo como mogin urte, no que llega y manda acá y cuando me guille, yo casi estaba ahí. Abu, coro, tana, tay su voto, tu, como el toro, en el amo, el sabari, ya chugar, come mi gumu. Y yo digo, y ahí te traigo, se verían en mi hijo, y ahí todo, no, o hablo, y mi paro, sin hechito.
0: Yes.
12: Y te voy a decir, con lo al Jimmy, con gobernador, yo negaba, ahora, con la TV, digo, y si vivo ahora, o con lo, le pongo, y lo que, y vendo así. No, con cargue, ahora, un que, ahora, que, pues, gamote, y te voy a decir, y va, que tú, que va, por neto, hay su rayo igual que le han lavado a Jobchi lo que quiero, me come, tiene en güey, y ni en el barazo, me güey, y si todo mundo. I buat ini len arah mak tu je jenis aku ada ban muka tu mau betul gue.
0: Ani bati am kerana mungkin lab dah lah kerana ni kita mama ini, mungkin cerita nak kerja kau sendiri kalau nak yang dulu cakap, mungkin kalau kerana Miten ot chekot ko labda maagatisyot mawendot tuyosye chonta kemwoe labda in tororisyek agis sabarisyek chonka mwoe kwa gile miten kwa rache labda kwa nyigala kwa rache uon kibwa koi ako mabwa fuli che kidogo gibure gite narawet nko nona kwele katagiri aktaka kwa kwa nywa kwa kukatis how frequent magat kwa sekta kwa chita kwa namna gani yen chiz ne mengi siya senkwe jinet amunis kwa tuko arawet kwa yeng arawet akenga kwele agina isi les uis kwa chita yut puchis kwa nywa ah oke le mine bure nyoro ego en kole kole uongo ame kome kome in kome mate ya tingo ek nana riakta korongi tingo le uongo kise emberisi en ulimba ka nana riakta uongo kibute bandek nana riakta
13: kata yoro na mwaiwe mta kami sa ini wano ngotko amuaira po anyaga tukul
0: ke
13: imbotko kumuang ele niwe itu tadi lele go oh kami mai mai ra iya kaki gini na lele mai itu ite bangga ke amun ite igua tele beri tau itu igu muang amun kiri itu je kiri gini ke lele engkau kumawi gini iya kau kagoh kagai mabe kumi gini Oya angge iye kagi mua uni ne gele, iye kaki inge ne gele, ma itu inge ina ille, iye me kara arano muni, ara utko inge gele ma kai ti kosi tu na ina yo ilog ni ma kai utko mu. Amu no utko inge ne wendi kutai suru uyo na metungo ti uyo na rago kaki ne lase ma kai ba. Utko kati no ni lele ni na wo amu goro buri saga ge.
0: Yes.
13: Alagi ne nongi ge na ino oti niwe ndi anora kelele e lagi magi mata ka ange ge ri ya ne ino ele tam gi ge ne ge no ni ni ne ge siwe
0: yes
13: so pos kora ba ta no niwe du o go ku mu o yo ti ge bo ti mu ku go pa da ne we ndi ga ge ti go mara go mara go ka no go ro ro mbi mara niwe ndi ga wara go mara go go mi to e niwe ndi ga wara kumara ko kokongo ai ga ge lakini no nu endi burki te para gotot ko kebune rabi je ko kilang ye to che rabi ne gile la no mai job no we diga ambo mi gi ne sore
0: kole kate go no ne satite chine nin te go no ele bumbili atite chine so etait
13: e kama ko ai ko ti che ida di gi bu lakini iburo ni go ti ku to de ko ko ni te na go mi ani ni do ne in Nege lele gaira, gaira ubotanu. Kuto goro kuto chino, chuta agota chino chiba goku etko le. Iya ki, ki goge nyan goa kange gaske le, itu ui gele nanu tebe gi gaske.
0: Aha.
13: Ani no ni ni ko muang, keba ke kuni gasi zaino to mumi to, de tigera. Mi sabri le tele gile si de macha ai gana go, mi ne le gile. Ina si le pe ito de ki ge na ite. Ako ti ke mi unu ka gane go, ano go kere go uo, mi yota, mi mi go mu. So, o ne ke gara e onu ge de ga, kumma tu go gila go ta si ge na ito alda e be shuk, la ki neon go ikiba kitu ngu go turgo ba ne ngo.
0: Kabisa.
13: Anu bici, oh, rabi saya kau ni barai ini lekono ni, ama wakara, gud kuku dia gud poyo deh buka si ti, aku kami rabi saya kau macam ni pasi letak itu orang tengga, niok teh cajie si mui tu, aku itu segaru. Lagi ni je, loh, si misa ni je, ini la, ini macam je bore, ini macam je kia tu pun je kia les tu pun jangi les kebaga.
0: Kenara awak curut.
13: Lara awakara gotok kole gotok got kemwa gele gotiwe go mwa gotewe ndi gotok tun gele ko gi gene na gele yege ra go sira go mai me di go ro ni nei le go we cho
0: yes ne o te bon
13: pa ka de pa ka ge su mai gi ni ne ne mwa gele le ba go
0: yes
13: so amma jo len ji che bio so Yang kau imen kau, tu imen ni nak gugu, aku ingo gugu ni, tapi tinggo ni nak madah kita nak gaya ikut gugu lele, ikut lele mau gugur.
0: Oh,
13: jadi kami bayi cion kita marah ni, atau tis kita rot lele, Mokinyor amun kawo ndonyo aldou nyanyik, mokinyor is kawo ndonyo aldou ngoroik, mokinyor kawo kasit nekingen kele kawo. Ani ngot kokinye ne kilangeit kele, mokinyor kawo wan mokingen ut kele kawo na.
0: Yani makinyorto gaa kabisa. Kibare kityo ngo kawano. Mami chi nengen na makingen kasi ne koyae is.
13: Makingen ago korkoitu ko chirchireni amun kano komando mara mosipto bigombo kano kwendi ko mara ko mosipto nego. Yani seretos tugul seretos lagok ipako seretio ogotuga.

*274#. Ticket na bata. So matay ko sa mga ticket na bata. Ticket number 5. Ticket number 5. The 150,000. Stoko, kung may gawin stock. Kimache bigo ang *274#.